0: rere arora ni nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angina te reo irirangi motuhake. O te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.